0: 96.1.
1: Angel.
0: Angel 96.1.
2: Adolfo no meyada radio se pa se uti Angel e wia brei mse e shase anopa na uti information a hodo soa omode nyamiasem e mao nye Angel nko radio se nina ane se Yesu maya tosu miye nono guswa e pempen so se bededi na ahun sisi na nipa bebrebe enye ye no ene are hosem ko kenkan bible baby na John chapter 13 unya botra no study o se na yesu nim se ne don a o de be free wiase akwa ja ne nchan aso bet me no mie no de are hosem ne se ye nim no ana se ye koba ye didi ne ye nom ye ware yere nom ye to isi adan ye ye japade ye but the don't know if free we are sending the name to Miss Robebrebe, Monim Round also. Be our name be a Monim Round also. Na catcher, I say, oh, wow, Sabaya, and yes, if you didn't be you, now Breno and Yakwa. Nintina, Namiadom, Royal Place in the Right Care Hospital, or my sponsor, a Suffolk Patrick, Bushan Divisions of Penny, say, Memenda Nopa, and a Cossiada area, or Monfa, a Radiasem, and Mrel. Na ti na oni mra ho so nti me so bebrebe ba bia wo bia ma wadwen ko radio no so na ti awrade asem na beboa aboa for a Royal Place Hospital and a Right Care Hospital Docenic Hospital Docenic our patch number 2 Royal Place na Right Care nyinawo Kumasi Kenya Asia Brim and a Saint FF Specialist Hospital omo odenase fiada ya me no mko kushiai na omo ye adwuma se for insurance card kuta na wini wa hao biya, umbejina so asho, kama. Meko Akra Afen Omega Hospital. Omoso ye juma, kama. Na, efene say, Dr. Bewa Hospital, krache. Na omoso so, ejina, umu biya so asho, kama. Musefa, insurance card, nifakuta. Omoji, ne ejina so asho. Na, untu ya re. Ede radiasi, uko Facebook Live wa, NJFM, onsa, bekanju medie live. Ewo ho na otie sofo panyi o me nchan ebre na so me ko sofo nchan na odi erade asem abro apa kwa ba
3: ye nua atie fo me chia mu nyina o Yesu Kristo di mu
2: amen
3: kwa yesa biebium se meti o nyame asem nti ka kire unua sa ontwe me radio no onya aso no ntie ofra afro so no ntie bi fisa brabo mu nsam na ebedi hu nkomo ejidi se nyankopon na betimi aboaye ti asona ti onyame asem na betimi nyanhira awu abrabo umaye mompae yeda wase ebi umse ama eneswa to yen nye nipa bebre ne hu ne se etimi ahu na akire se adum wadum ena ye kese aman masa adon ato yen ye tire se ebra na so timi ti asem yi ma wasem emra otumi so emeye mu adwuma na etimi edi abobra na papa amane atwe ya timi ahundi etwere ni nkyere no ya bedan wo na so aboaye ya nyanhyere firi wo nkyen be kasa wo ne ya betu asem so papa wo Yesu dini mu ene ye bo mpae
2: amen
3: ene ibis me fucking cancer ma firi koronto ngoma etosu mienu etre enan chichimu enson ekro na atresem se Paul aho odin firi onyankopon enchen atresem no kire se babia mbekin kan no no se na ye wosa ajapade wo dote amini mu na tumi e broso na aye onyankopon dia na amfiri mu ade nyina mu wo hiahia ye ho nanso ye ho menti ye ho akire ye nanso ye ni entane otayen nanso ompaye echi a boy to form nanso on saying that is so die so already yesu wo yenipa duamu enam yesu nkwan yesu nkwan no enso ada ade yenipa duamu ifri se ya yete ase da yesu nti oyie ma wo na yesu nkwan enso ada ade ye hunam a ebe wo nu mu enti wo di juma awi mu na nkwa di juma awu mu wetia wa ene di asema yebisu yano eba onse Paul chile sede unipa akansie ene amane ahodoa wofam nipa bia bema bawo no nipa yawo na to asanse isu de unya no so chiza o eh bo shishia o ta bo shishia amane adofo betimi atana tamfo na tamfo betimi na nanofo isum betimi adane han na han so betimi adane sum ene mo bebre ne si onipa abrabom enti uhia ho dinifuo bi na aye onsi achi ba aboa o de akonkan e wase tremu nti de mekenkan o se Paul de na ho odin firi yankopon na mi busa o se wan na onene e ko otusa no e wasase so de na du sia tulu din the best partner to fight life's challenges the best partner to fight life's challenges eh no kre say uhia odofu obi yonku obi a onene be ko sa abraboy akansi onene be hia wodi wa ho ode a untimi yese ba kofo untimi nkyere damfo na ba kofo so nsa ensu nyame ani kata sa be nyina kokko kyera de ba ko se onku asa nkrankre na di akro gi fram ebu no na kan sen waka so wa ho ode ya obeti ato be din kuguo obe yesu enkosi aga uhia obi ono ye otumfo o ta wa kyere na aboa wo ene wi asimpo de nipa kan se it's not what you have but whom you know enye de wo na mu de unim betimi atro tia tia ko tro nyame ketrema so e wa disuam ye o certificate go wi barum na ode ba experience no wo ho kwa ye mfa wo na di onu no onim obi no oduru ho a oba onu line no kro nisu bi e sheda friend ko she office bi na amaniti anom ya ka kire nse wo de ya beje appointment later o suba ko salai ya mfra opo enti ne hia se ohwehwem na yido betimi aboa wo boafo papa obetimi aboa wo nti Paul de di nokre ohwehwem o se na hoden efiri onyankopon o hwe se de ahunyahia na dosa o hwe se de humisi te na o kase o ta no so buru no so no o se na hoden hoden de efiri nyame nchen eh asetrem de ka ho ha woni amane a obi ani o experience pa Job na ye hwe Job so de e wo tire num chiche munson ekro Job chapter 5 verse 7 through 11 na o wonipa ma o ha o Job so de no no o so wonipa ye wo ma o ha se o jaframa tutu kosro no na me a nka me hwe nyankopon akira kwan na me de masem ma hwe nyankopon sa de yo de adikese a oni na a eni hwe mu na wa de enso ontimi nkan de o ma osuo to asase so na o ma nsuo ba wira mu o de ahobrasiefo tena de ekron na o ma abobo odifo so ko yidie mu won sa nyankopon na ho kire mu na obetimi adale tebia in seconds a come si samaria e ma na nipa to anoma janan edi e ma mi enu trans ba ko de ne baba e ma o che ni kun wi ade che ngofo ba ko de e mra na odwan e kom e ne fre na kom kom e kom a e ku obo anase e to asase prana da so no enya sem kitoa nenso so onyame ba mu e be che nkom se ade che e de ne bi buso owura na ohene de ne ho toso no se onu na oje nyan safo ka e ba mu no ose we ye tibi ba mu e che ne nkom se madam fo ubi hunu so ni bi anyama sesaye da krope nyame ne bate bia ma nyama sesa wo nti Job ka sa nyama we nyina no na o sa ka sa Job chapter 19 verse 25 Job e tredio no e dun kron e tredio no kron making kind enchi chemu adio no enum 1925 Job ti onyame asem o se na me de minim se me di mafo ti ase na wiye no obegina asase so praise the Lord
2: hallelujah
3: Job famu hun se namfo by want me amwa no ebi kura bae beyi na ten se ne boni bi na mane na ba nya mane nyina boni na de ba o boni for no far bae e woni ba bi onu gina but amane ka di pa brabo ena Job na fofo no bechire ni yere ne bae no mu bu no fo de Job kan ya na se medie minim se medie mafo no otiasi ono nim ne ma nyina de ekosu bi a he omu mu fa amane nyina amu no adie ba ko na makenkan afa hon ne se dudu na ehu nyame ntem no nyame boa wo mo ei nanka obi a ni nua ebu afu no na otan ne wagugu sunsue ma tan na di 20 years ehun bi da tan no wagugu sunsue sa ma na nyini adi mfia duo no akotra ba bi wo ba wasoma mabofo akọ ne nchen ka kire se o Jacob me ba me Jacob me ba nti so me sra o da chede e we bre o yenkin kan Genesis chapter 32 me kan verse 6 na obofo no sane ba Jacob nchen be ka se Jacob dwa iso nchen na onso ono nso ene merima hanan e ba be hia o ya di bibia chede e koye no anye o so me hia kachin sem de mema hanan afi na me sma chere ne se ma ye training ma siesie me ho sambre no agyan ne abo ne yeto me ammunition se correct 400 na mde omoba de Jacob sro se na ne ho yira no do bunkrofo a owo chenu mu ene nwan ne ya nantwe ne yuma no akuo mi nu ka se se iso ba kruba akoso a bi ku won a iku e be ka no be nya nkwa adwane na ansi hwa o verse 9 e me depa Jacob ka se magye Abraham yankopon ne magye Isaac yankopon erade a wo sei me se sane ko osase so na ne obusua mu no na me ye wo yi no adoye eno nokra wo de akyere wako yi emu bia nsabe efi se me de me puma na me twa yo dan yi na afi ba ye wako mi no de na wo ye no obo mpae o ti de enye no onfa nanti nanti onipa ma ne ye ne se me kamasam na humobo na onim se oton ne ho nipa nya sem kakra obebu bia mane kwaju wate masem ya wate masem kofi wate masem nipa de kra onti mu a o obi a na wotwa wani a na odensa abon so sa o si eh uti pupu a obi di se ko bi nkwan na kokoti nyina ho kire onem wasa se waka ho ma Jacob de na ho den ifi onyame nchen oh no den ho to do so na bo no so mpae so o kan ko na do verse 24 a no se ne ka Jacob nko afi do ba bi o pam na busua ni nyina so mu ko e bi se de adro no aye critical ade a chea ni nua na ba ndia fe ne ya ba di be di nko bo e ba ya ware sam na ka Jacob nko no o ba no ma bi ni ne beten tame ko dura ade chee oh se we figurative speech hanu anya ntentam so ne abofo no se we yo mpae ne mu dene no se do si bo mpae me se de ye tentam no hunu se ontimi no no oka na sene muto krom Jacob jonku hwane tentam one ne ye den tentam ye no na o se mane nko ade e kire abofo no no se ma nko ji se o ye den u shira me so o pe bibi o pa nu ye bi u se de o ba no nipa hanan Jacob nko ana nipa hanan ne be kire ano nso so hunu se se nyame amamu a na de me den se ko chapter 33 na me kan fi verse 1 abom pa e bibia wi asa ne din akoy Israel Jacob man na ni so no ehunu na hwe iso ba na mere ma han na ne kan ho no che ne mama no ne ma emu e ma li ene Rahel ni ma wa ba no no no de ma wa no ne ne ma ba no de anim na li ne ma ba di ho na Rahel ni Joseph de akiri no noa de osne di wonim no boni mu ase ko form prince de kosi se odru ni nua ne nchen na ti de empire timi yo iso tumri ka bishia no ye na tu no de tinitri to ne konso no fina no no ye den usui hwe obi e watre ne se obi ku no empire botimi adane ne within that short time o time nyina adane awere ho so hu se ni nua ba na fe obi o ko na on tongu ni naso afi de jonku han no togu ni naso na ohwese ne wosi aye no a si ye mi nu ye na danare ho de nyame timi ye no abrabo no wa nya nyame anka ho a oba enyeyi wa ye kokromoti a sai ne ho a obopo anye de enyeyi nya nyankopon the best partner to fight life challenges do betimi abo pa betimi akonkon no ei onyankopon hwe mamenka mako asempa we die fa oba no a mugya tu nu mfie be se de wo ho no na otise kristo aba onyame ba no e twam na kwa sempete enum chimo chimo di nunu na oba bi ko moja oba bi a moja tu no infinsia dumie no 12 years no huna mani pi wa huna mani pi arasa fo bebre nsam no ahwe na ho die nyina na anye ni yibia na mum e ko so a ti se yesu oti yesu nka oti yesu nka no obi firi na chi nkrofo no mu de nsa be ka na ta de no kan sese me di me nsa me ka na ta de nkwa no be me din na ntemu a moja tu no ntwae no ti oti ne huna mu se yade na yade ajai wo ba description wa na de ɛno ana bɔ asɛm to fa wo hu amani bebree wo yare safo zɛm ei obi bɛnya wa na efri yade o me kai pa sɛ ye abofra no ye mofra na teacher ni bi kyerɛ made ɛna onya agyepim esire masɛm na me kan yo agyepim ebrofo din de elephantiasis papa bi ba yo so ye duro wo betim ya bɔ teacher ni no nti yen kɔpɛ ɔsono janan ɔte elephantiasis no ɔde ɔsono na ebehɛ hɔ satanam papa o ye adwuma kɛse o ka o tu ka e firi sirem ba gɔso wura mu forest nim kɔpɛ sadie bebre ade bɛsra papa yɛn so anyɛ hu papa bi gaa no sɛ ya wasting the time sɛ wo wo akyerɛ wo dɔ pɛsɛ wo boa no ti yɛ bɛka bi awɛ nipa yare a niamma bebre ne ofa mu o ɛne mu mu di kɔ yam bebi ombe kɔ aspiti so be kɔ ebi sɛ de besi ahwɛ wo ebe yɛ wo obre ohuna mani bebre sɛ de bible no ka no na ohwire di wo na ho de nyina ɔte wei na atɔn na akɔtɔ ɔte wei na atɔn ne ho de na ɔde kɔ na ho de nyina ahwɛ no na nyɛ ne yie bia ne mum kwa ne kɔ so na nkyira nka onyankopɔn sɛ ɔte owura bi nka owura na frɛ ne sɛ no yesu sɛ me kɔ ne nkyɛn I'll move there. I'll try to go near him. Me kwa ko pene chira kwa ye. No dimrika. No se se me kona mi sona tari mu kwa di atare ne keke. Bi pa beti me fri maba. Ampa ni ampa. O si o te ni hune mu se. Yare na yade. Ajay. Ti. Anya unko. So. Ena. I can see wa bra boom tuwe bi chow. Bebre na mkwe mu. O ta. O se ni pas. O se ne noa. No time. Ana unza. Onya unza ofe fe no. Na fo asati wo na twa na kokom no pebe se miss bia. Wo be kire wo no ayeso no. Ebisu so. Won de wo no ote wo no. Wo nkoso wo no ye ne ya. Nti wo be so ahwe. So beti ma hwiase a. Ebini Joseph. Joseph fa bia ton na banko aso mu ma Potiphar kofa na ba fi a. Ya promote ni se chief servant ya. Na fe Joseph faro sa Potiphar yiri. Promotion ni zo be se no. Oye ye no obese no fi ma mi di na ni di tunte ne tesi ni so tane na ye bone na Joseph se hwe ene ha me pre odi totro so be de kutu afiase Joseph di na ne mudie mu ebi kra o kire bi timi pa ohia bi ohia pa o hia wo hye mu hia wo hye mu ja enhye o tara na wai tru be bia tu se o hwehwe wo pesi mu kwi nim popo be bia odusika hye bia hwe ni ho asa e ba sa so ho dane na bob timi hye yinum kane yo tan kwa boba shi wa she chale pie ko sensu na te wo ha na ba free school no aba se apam no school fees o ba da papa me nidi ano pe ko manidi akra bo na no bia o kana bo ni chere bia no agai sum o bia mu se da de no nidi na fe o kafu bia je to did council pie ho bia o dede na fi wura be ka chere o se tamaso e didi so te se de ye bu de no e basa na hu se yes aho chere anye easy it be pass wadwuma kura timi bow so e ba be ya retrenchment ni ya ni na frau ni ya be traffic nkuguo e wo sohwem kuguo wadwuma dwuma wodiem kuguo wadwadiem afei na wakoto amaniem amnam e katwa ho ahia awariem ani gye firi ho ani trouble se firi fie so ba de we nyina kire nya wo afie fo so frau se we asise we ya yese afei dru ba bia na ya wo se amani yeni nyina na fanyina mu nke wo hwa komfo anke wo te suicidal thoughts e wo trim ba wa dwenu se ka wono aduro ko sane se wo fa amani e bia mekeke me kan mu ana anya wo se wonko ana wo fa mu bebre no enam bi entimi nka inyai dia bobo so dada no Jacob dia ofa mu ne Potiphar yera otunenti si Joseph so empo ebi kra de no ye Hannah de ni bi years of delayed childbirth oni aware ne kane enso ntimi ngoba na come and see wa abehwe akutia pa ye boro no fie ho ofre na na bana ba kusu mi sma no se pa chobra mi sma smao wo pebani wo probi asma na wo so wo bani bi na akutia ene ne ma hana famu nenso de kashe nyame ani mo nyam se odi ye mpae obo mpae ya madu ba bi ni sofo okra ka chere se ware nsan buru hey ewi ase amane e ba sa ne ti o so for se we jan be da benna benum sa kusi oba o se tofu ba chese odi fu yi me nu nsan wo bi bian kama no nenso so apresie bi da makoma pono so ti na mba o se nyame be ya ma afepepepe de ba ye no ti o me se e chese anu na papa na e ba praise the lord
2: hallelujah
3: correct pa first prophet odi fu odi kan o israel samuel ne ma me anya ne fala sa ti wo nu nshira na a che no e papa so ba kwa udware ne o cha na o sisi no won san chire ne ne beba ne mum ehia se unu ba bi a soso no e wo soso no ene o nyankopon nti ana de ne ho to so no nya samuel na ewi ase wo ho se obi timi trase nya kokudu timi frɛ ne man nyina gyina ho se mo mum aten mu hwan ena magye ne ho ade mudie mu hwan ena magye ne dwan magye ne ponche ma fa ne yire ma ye we na ma mu ne nya ntima nka bibia ntia na samuel a special person ubenye ni papa amane na onem de be free baba no e ade papa tie hunu se odu hu baba ta the correct person hwe emre no so abetia me se me kase me kenkan ni nyina ahwia na mantimi ampon nenso David kushia Goliath dini first Samuel chapter 17 Goliath dini na bosom na edumi David Goliath himself na busum betimi abono hu David so David ye kitikitikit small thing before him say ah now ye peni pa mo na be dia ka be sia kana kwa kitwa we we say me den na be man time by time by we e wie mu no ma any ban ho so no da form or peni ewu na David be che sikan a ono ade ba ye bitwa ne ti peja ne ti kosoro e bi say David enya partner papa e friend o nyankopon na o de ne ye den o de ne call e pa o che o ene de duye yi me mo ate ase ese simple owompo death sentence ne dia to so a so that me king kind of last week no e for him Ezekiel no e betimi asese ho ana onim za death sentence eno aye program bi na bambe dia dance ye o si ye de ne hospital se ko ye no operation o ya ka bibia wie aye ne test asisi ne ho afa mu ko duru ho a tumor no na enye den ne ni ho by one nanela Zinya me. Niwe. Ezekiel odifo na kwache ne se sesie someone se sesie ufie na nsa obe wu. O se dia bi Yakobon. Me nyae ma dwen se me wu. Ampa ne ampa wa 15 years e de ka no. Bese mau the correct person between na nante. Sandy Pakro no betimi aboa wo. Namfo ye. Oh, namfo de eje pa. Kama ko tremie no a. Na hu namfo so mfaso. But san namfo no do mbeti ma ya ma so do beko ba bia obenya no yi o muntimi yi wano mako etremie no chemu ba konkro na na bia chire no okko capernaum bium na oti se ofi na nipa be nipa pi be hia a enti onse na bobwa no hompo na okko okka asam chire wo na wodu obi oyare mbuo enipa nan esono ebre no na krofo no nti kontumi ameno okopa edan a omu no so ana otu tokro de keta obubu eni daso no efa mu ko jeja no to mu yesu hu won gidie no ese obubu eni ne se oba odobon ayeden afriu na atwerefo na otete ho no numu binum dwendwene wa kuma mu se adanti na oyi kase okasa oka obususem wan na obetumi de bone afri jinya nkupon ko a ntemo ayesu hunu se hunu ne hunhun mu se odwendwene wo mu ntaa no ose won se adentina odwendwene ye ne mu ko mu makoma mu de wo hin na eye mre se wo bese obi obu ani ne se wo de obo ne afri wo ana se so de fa okate na nante na se de ebeye na wo be hunu se onipa ba no otumi asase so e de boni fafri nti wo se buani ne se me se wo se sori wo fa okate na yeden na kokofie no sori na ntemo a wo fa ne kate afri wo onyina anim koy ne ma wo nyina ho dwire won na wo she onyankopani mo nyam ka se yin hunu sei bida amen
2: amen
3: won namfo so mfaso otisi yesu obebubwe ni be no sora na nte na fon timi pegia no na dem kashe nyame ni monya no se san namfo edi ne ko the right partner the right source ibi na meti ha me yi se me kire wo se wo pe oje afri wo tibia no ma e yesu konanti nanti ba bia wa boka gu na me kachire obi ni tu ka free slim ba goso na ebe be fa sebi sebi osuna janan na anyehu sana benantu de ti apempem sa unyamwa utranye yie kura na okoto azafo entemu a wasanso kura ye obone aka ho wo ye oba ahwe kura ne wada anyinsen wa jase wo basa wi osa to atwene mahubi mahubi pen oba bi kase de ohuna owa ho kiremu na odifo bi a ose wo no friend so odifo afro ne ba an ho so no yare odi agya no wa kire hospital sinyina yare ne nko wo kopa yare sa asasu de bia beka ho double punishment but ye wonyame bia onni hwamo de kono nchen a obeboawo hwa obai koso ni mu onya hoje namfo ai e de omadamfo bubuani ne ko kristo nchen o se sori fo nante o sori yesu no o nante se obema ya gye wo kwa papa na kono nchen a ebesi wi ye o sa nipa a meka ne ho sem ni yesu ono ne boshe eno kware tu mi nyina ya ne dia ana onte de okikan e wo matu asempa itredu no wotwe 28 o se o de tu mi nyina ya den ahye ne nsa mame kenkan enkyere wo o se na e wo verse 18 o se na yesu bobe ka kyere wo nse wo de oso ne asase tu mi nyina ya den ama me wo de ama no nti tu mi nyina ya ne dia o san ko biom no kase wa shebo onu nyankopon no a kristo yesu no a ye hwa se mo ka o kan jeremia oni agya no eye pe omuye ba ko ntisi ye ka bibi fa agya no ho fa kristo ho a e ma nya confuse ti me kin kan jeremia chapter 1 verse 19 ti onyame asem bible se na wonu no be di akon nanso ontumi wu efiri se me di wachi awurade asem ni na me yeden meje wu na me no no amane na onom ne bohye ne kuta no so obegye wae kra so obegye so ma kwan kwa dia obeden obegye hwe se owa pon no ka kire se bra begye na obegye wontimi anko dia ye oye ho ono otumi se obetimi reverse ade bi akuti obi obetimi adana bo na dane se atwro sa no atwro bi a etia wo a obetimi ase wo a mamin kinkan kire wo na num tong petro ka paul ne ka ho asem o kolosi fo ngoma etremienu chemu dunan ene edunum Colossians chapter 2 verse 14 and 15 ti onyame asem se na opepa yenso nsa no atwro a ewo ahyade no mu a etia yen no na senua ho a odi koboye no na odi ayi afri odi ayi afri akwan mu na woro mpanyinie ene tumidie yi won kire pefe di won so nim wo mu amen
2: amen.
3: Sa no twro bi atwra tia statement bi akotwra tia ba bi ade kwa kwa chekere de ko bo duam pia no. Wo se wa prepare fi ho. Na wo woro mpanini ntumidie eyi won kire pefe ebi won so nim wo mu. Kristo Yesu no no. Ne sendi pa kruwi etu no safro se bra no mo wa mi pa cha wo tumrika. Bible se ni di mu koto do nyina ba ye den pe koto. Philippians chapter 2. Che se verse 8 going bible no more na kan sem pepa chere ya pe bi kan what verse 8 obre ne ho ase ye sitie di kosi owo mu ase nua no owo mpo enu nti na onyankopon so ama no so kese na odum ne din e buru din nyina so se yesu din mu na asorofo ene asase sofo ene asase asefo nkotojo nyina anya den enkoto na tachire ma nyina mpa mu nkase yesu kristo ene awurade ama agya nyankopon ani munyam amen
2: amen.
3: Sa Kristo yi ena Job se fa ho bono na ho nyede enyo amani bia wo namu no tumrika ye nkrai sa ko di samoni ba bi ni e be hwe na papa e ba udimrika ko hye ne nche ni fa so na benkum so afi ho adwo se fom obi akasa so ye maramfo papa ne nti obi anti mi nya hwe kasa woni nkrofo akoe bo ball na achi nye bi asi ntokwasi ato first blow ye po abo na ko papa nche wonyi na ba won na mo so obi anti mi ntwede ye ahwe se wo hwe facebook a hu se me mu odu kakra papa so sara sokoto nwanu ma papa so so nwasa na papa pie na me kudin se mone na minim time oba opon juma 5:30 no oba ntibi din se mone na 5:30 na mediba ni akere kwa so minim se ne de mo pam ya ba okotre ko sia no nya kudu ni jamba that away be we ze ni mu so de na no be no mo so nyi edwane mo so ha wo de opa bra na Kristo Yesu kire yesa ono din pa ni nyina so tumi so pa wo mo tibra obebwa wo yo bi se fa ho bo no na ho nyo enti adie bia esi woni ni ntam kwan a ema ntimi fa ho bo no eye ba kopɛ waka ndada o se ye bone obeto bone agu no afre Kristo so mebo a o tebia no ma obese santebia na ma na wo ba ne nkyɛ a ho na o nya ahobambo e ho na o se sane ema nyina ma ne wie yie ema wo ono kru ya so ne ma ho den e wo mra mu odi ne mo ma o timi di nkunim konkan ne wie so da de hia de bia ohia bia nso ode be ma na nkunim die na wie pe e wa brabom na ni nyina mu no ye mpa ebofo sense obedi nkomo srafo se yankopon che adom ofre dada se mfre no be jesu ache na makase hinta ye hunu ye na fei akọ ne nche no gya bibia to ne so obe mo wa home na mi so ye a yankopon be den
0: angel
3: na ne se bia no na wie ye adwene bo adwene po se we fa Kristo na o janam ajama no na so aboa amawi nkunim amawi di nkunim e wa setrem ye mfa ye nsai bre no he fa na wo asem ben e na otie amona bi e na onam sutrase mayemu pai ka ho asem kire onyankopon sere ne se amane ne se die se de oba na moje tunu fie dumie nu kasa makakoso na tire mo wa dwim possible pe Kristo e kire kwa to nsa afre no na o fre no so a ono beba abe shen mu no no atun se didi ni washirawo me boa wo mpae bo me da wase onyankopon se mfa niamma etise nkame ubia obiebi so a kire me ehunu se wo nko ana obetimi aboa yen dodo a e frɛ wo no mpa wo mu de bia rada ko abra se trenum kwa mba ni num oha obi omu namu ye bobo bo so edi omu namu bia ni bodi amoso obetimi ayo enso ye se obeye bra na be she wo ani munya wo nipa bra bom me nim se obeye fze yesu di mu ene abo mpae amen.
4: Amen.
3: Na mi shira so ya so na uti ye. Sa wa se mbusa mi fadi yiswe yungwa. Biti mi ya busa. Biti mi ya freme. Ewa mi me phone so. 0242-009940. Mi bo subi yung. 0242-009940. O freme ya meji usu nya mi shira wo.
4: Yo, na mi shira wo sofo. Sofo Patrick na otene nkana bo shen division. Sofo Penny na otene nkana radia adom. Ofani mu akasa pa ofrene line na osano obetoa so enkomodie so na de onti asibia wapoa wo ali due to Kristo na poa abafo nyame nhira mu bebere bebia mu bia eja fidie no ama menuanom no mu de de wo ho atoa so fre papa na onsa beka no eware nka mo ho wo Yesu di mu amen.
0: Angel 96.1 Angel 96.1 Angel
1: Angel
0: Angel
1: Angel
0: Angel
1: Angel
0: Angel